Zuwa yankin White Nile na iya buɗe ƙofar sake mayar da yankin zuwa tsakiyar Sudan. Ga sojojin Sudan kuwa, Rafsa El Obed ba zai zama shan kaye na soja kawai ba. Faduwar birnin za ta haifar da katsewar babbar hanyar ƙasa tsakanin Khartoum da yammacin Sudan, tare da rage yiwuwar sojojin su sake kafa iko a Darfur. Bayan nasarorin soja da aka samu a yankunan da ke kewaye da Khartoum a cikin watannin baya-bayan nan, ra'ayin cewa sojojin sun sake karɓar ragamar yakin na iya shiga cikin shakku sosai idan aka rasa El Obed. Saboda haka, ga sojojin Sudan, birnin ba kawai wani fagen da ya kamata a kare ba ne, har ila yau yana da matsayin wani muhimmin matakin dabarun yaƙi da zai iya tasiri ga gabaɗaya alƙiblar yaƙin. Ɓangaren jinƙai kuwa yana da muhimmanci kamar yadda cigaban soja yake da muhimmanci. Birnin da ke da kusan mutane 600,000 tare da mutanen da suka rasa matsugunansu da ke kewaye da shi na fuskantar mummunan rikicin jinƙai saboda har-haren da ake kaiwa cibiyoyin wutar lantarki, daina aiki da famfunan ruwa da kuma katsewar manyan hanyoyin sufuri. Dakatar da ayyukan hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya saboda dalilan tsaro na ƙara tsananta wannan yanayi mai rauni. Idan aka yi la'akari da yunwa, tarin mutanen da suka rasa matsugunansu da kuma manyan take haƙƙin fararen hula da aka gani a lokacin kewaye alfashir, yiwuwar sake faruwar irin wannan yanayi a El Obed na haifar da babbar barazana ga al'ummar duniya. Kodayake tsarin yawan jama'ar El Obed ya bambanta da na alfashir, hatsarin aikata laifukan yaƙi kamar kwashe dukiya, tilasta mutane yin ƙaura, cin zarafin mata ta hanyar lalata da kuma hare-hare ba bisa ƙa'ida ba, har yanzu suna nan daram. A ƙarshe, yaƙin El Obed ya zama sabon cibiyar nauyin yaƙin Sudan. Makomar birnin ba kawai za ta ƙayyade iko da Kordofan ta arewa ba, har ma za ta iya tantance yadda taswirar siyasar Sudan ta zahiri za ta kasance. Idan RSF ta samu nasara, hakan zai taimaka mata wajen kafa yankin iko mafi haɗin kai a yammacin Sudan da kuma ƙara mata ƙarfin ciniki a tattaunawar siyasa. A gefe guda kuma, idan sojojin Sudan suka ci gaba da riƙe birnin, hakan zai kasance mai matuƙar muhimmanci ga ci gaba da dabarunsu na sake kewaye Darfur. Saboda haka, abubuwan da ke faruwa a El Obed na da alamar zama ɗaya daga cikin muhimman alamomin soja da siyasa da za su fi tasiri wajen ƙayyade makomar yaƙin Sudan a lokaci mai zuwa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan da Veji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A cikin tafiyarmu ta bin sahun Turkey a UNESCO. A wannan karo, za mu nufi ruwan shudi na tekun Bahar Rum zuwa Kekova, inda tarihi da yanayi suka haɗu cikin cikakkiyar jituwa. Wannan yanki na musamman wanda ya shimfiɗa tsakanin gundumomin Kash da Demre na lardin Antalya yana daga cikin fitattun wuraren tarihi da na halitta na ƙasar Turkey. Wannan dalili ba wai kawai saboda kyawawan hanyoyinsa da teku mai tsafta ba, har ma saboda ɗimbin tarihinsa da ya shafe dubban shekaru, ragowar gine-ginen da ke ƙarƙashin ruwa da kuma wadataccen yanayinsa na halitta. An yi wa Kekova rijista a cikin jerin gidajen tarihi na duniya na UNESCO a ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2000 a matsayin wani wuri da ya haɗa gadon al'adu da na halitta. Wannan matsayi yana nuna cewa yankin yana da muhimmanci ta yadda ya wajaba a kare al'adunsa da albarkatun yanayinsa a lokaci guda. Muhimmancin Kekova bai ta'allaka ga tsoffin ragowar gine-ginensa kawai ba, har ma yana fitowa ne daga irin jituwar da mutane da yanayi suka gina tare cikin ƙarnuka masu yawa. Saboda haka, ana kallon wannan yanki a matsayin ɗaya daga cikin fitattun shimfiɗin al'adu da suka fi bambanta a gaɓar tekun Bahar Rum ta Anatolia. Da zarar an ambaci Kekova, abu na farko da ke zuwa rai shine tsoffin ragowar gine-ginen da aka iya hangowa a ƙarƙashin tsattsarkan ruwan teku. Kamar yadda bayanan UNESCO suka nuna, girgizar ƙasa da ta faru tun a zamanin da ya sa wasu sassan gine-ginen

gidan bakin teku suka nitse cikin ruwa. Lamarin da ya haifar da ɗaya daga cikin mafi ban mamakin shimfiɗin gadon al'adu na ƙarƙashin ruwa a duniyar ganuwar gine-gine. Ragowar tashoshin jiragen ruwa da sauran al'ummomin gine-gine da ake iya gani a ƙarƙashin teku ba wai kawai suna ba baƙi kyan gani mai ɗaukar hankali ba ne, har ma suna bayyana yadda yanayi ya kasance yana tsara rayuwar ɗan adam tun a tsawon tarihi. Asalin tarihin wannan yanki ya samo tushe ne daga wayewar Lisiya, kamar yadda aka jaddada a cikin takardar neman rijista ta UNESCO. Uchaz, wanda a zamanin da ake kira Timusa, da kuma Kalekoi, wanda aka fi sani da Sinema, suna daga cikin muhimman tsoffin matsugunan da ke kewaye da Kikova. Kaburan dutse, akwatunan jana'iza na dutse, ragowar ganuwar birane, rijiyoyin tara ruwa da gine-ginen bakin teku da suka rage tun daga zamanin Lisiya, suna nuna cewa wannan yanki ya kasance ɗaya daga cikin cibiyoyin kasuwancin teku da zaman jama'a masu bunƙasa a zamanin da. Ana iya karanta alamomin rayuwar mutanen gaɓar tekun Bahar Rum a lokaci guda a kan ƙasa da kuma ƙarƙashin ruwa. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi jan hankali game da Kikova a cikin takardar neman rijistar UNESCO shine kasancewarsa wani yanki da ke nuna ci gaban al'adu ba tare da katsewa ba. Tsarin matsugunan da suka fara tun zamanin da har yanzu. Rayuwar gargajiya da bakin teku da kuma daidaitacciyar alaƙar da ke tsakanin ɗan adam da muhallin halitta suna haɗa tarihin zamanin yau a cikin wuri guda. Saboda haka, Kikova ba wai kawai wani gidan kayan tarihi da ke sararin samaniya ba ne mai cike da ragowar tsoffin gine-gine. Yana kuma ɗaya daga cikin fitattun shimfiɗin al'adu inda gadon tarihi da yanayin halitta ke ci gaba da rayuwa tare cikin jituwa. Kimomin halittarsa ma suna daga cikin abubuwan da suka sa Kikova ya zama na musamman. Tsibirai, mashigai na teku, gaɓar ruwa mai cike da lankwasa a tsattsarkin ruwan Bahar Rum suna ba yankin kyakkyawan yanayi mai ban sha'awa. Wannan cikakkiyar haɗuwar ƙasa da teku tana samar da shimfiɗar ruri mai ƙayatarwa tare da samar da muhalli mai dacewa ga yalwar halittu da ke rayuwa a cikin teku. Wannan haɗin kai tsakanin al'adu da yanayi shine ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa UNESCO ta ɗauki Kikova a matsayin wani gadon al'adu da na halitta, inda ake kare waɗannan ƙimomi tare a lokaci guda. A Kikova, tsarin kiyayewar gadon tarihi bai ta'allaka kawai ga tsoffin gine-gine ɗaya bayan ɗaya ba. A maimakon haka, ana amfani da cikakkiyar hanya da ke kallon muhallin halitta da gadon al'adu a matsayin abu guda mai haɗin kai. Bisa wannan fahimta, ragowar gine-ginen tarihi, yanayin gaɓar teku, ƙauyukan gargajiya da shimfiɗar yanayi, ana ɗaukar su a matsayin wani sashi da ba za a iya raba shi ba. Ta haka ne ake ƙoƙarin tabbatar da cewa wannan gado ba wai kawai yana amfanar mutanen yau ba ne kawai, har ma ya isa ga al'ummomi masu zuwa cikin ingantaccen yanayi. A cikin shekarun baya-bayan nan, ɗaya daga cikin abubuwan da suka fifice game da Kikova shine bunƙasa yawon buɗe ido mai ɗorewa. Yayin da yankin ke ƙara samun karɓuwa a matakin duniya, adadin baƙin da ke ziyartar sama yana ƙaruwa. Wannan ya sa tabbatar da daidaito tsakanin kiyayewa da amfani da yankin ya zama abin da ake baiwa muhimmanci a sosai da sosai. Tsara balaguran teku, hanyoyin yawon buɗe ido na al'adu, da kuma ziyarce-ziyarcen da suka mayar da hankali kan yanayi ta yadda ba su lalata tsoffin gine-gine ko muhallin yankin ba, yana daga cikin manyan ƙa'idojin gudanar da wannan gado. Ta wannan hanya, baƙi suna samun damar jin daɗin wannan wuri na musamman, yayin da kuma ake tabbatar da cewa asalin yanayinsa da tarihinsa sun ci gaba da kasancewa yadda suke. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi birgewa a Kikova shine yadda yake da baƙinsa, labarin tarihi cikin nutsuwa mai ƙarfi. A nan, tarihi baya bayyana ta hanyar manyan gine-gine masu girma kawai. Yana magana ne ta hanyar ganuwar dutse da ake iya hangowa daga cikin ruwa. Akwatunan jana'iza na dutse da ke kallon gaɓar teku, ragowar ƙananan tashoshin jiragen ruwa da kuma nutsuwar tekun Bahar Rum. Wannan shimfiɗar wuri wadda yanayi ya tsara tsawon ƙarnuka tana tsaye a matsayin wani babban ɗakin tarihin da ke sararin samaniya, inda ake haɗa sawun tarihin ɗan adam da rayuwar yau. A yau, shigar Kikova cikin jerin kayan tarihi na duniya na hukumar UNESCO wata babbar alama ce ta irin damar da take da ita ta gado a duniya. Matsayin jerin
abubuwan tarihi yana nuna cewa

0: An ɗauki yankin a matsayin wanda ya cancanci a zaɓa domin shiga jerin abubuwan tarihi na duniya. Ƙasar Turkiyya na ci gaba da gudanar da ayyuka domin kare wannan muhimmin gado, rubuta tarihinsa ta hanyar binciken kimiyya da kuma tabbatar da cewa an isar da shi ga al'ummomi masu zuwa cikin mafi kyawun yanayi. Idan muka kalli Kekova, za mu fahimci cewa yalwar gadon al'adun Turkiyya ba ta takaita ga manyan gine-gine tarihi kaɗai ba. Haka nan tana bayyana a irin waɗannan wurare na musamman inda yanayi da tarihi suke rayuwa tare cikin cikakkiyar jituwa. Tarihin da ke ɓoye a ƙarƙashin ruwa, gadon al'adun da ke ci gaba da rayuwa a bakin teku da kuma kyawawan halittun tekun Bahar Rum masu ɗaukar hankali suna ba wa Kekova matsayi na musamman a tafiyarsa zuwa zama cikakken gidan tarihi na duniya. Masu sauraro, ina muku ban kwana. Sannan sai mun sake haɗuwa a wani kashi na gaba yayin da muke ci gaba da bibiyar sahun Turkiyya a UNESCO a wani sabon wurin gadon al'adu.
1: Sahun Turkiyya a UNESCO.

gidan rediyon muryar Turkiye ke gabatar da muryar ta ga duniya. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.